zuwayo Nakula kate, mokolo te mbula te Lila kate Papa wana simbi moto ako mande kolila Ako mande kosambela ye bibibili ya loko la poche na ye Iyango wana na mukili baninga Liboko